0: gbe bona gan
1: ahola gbede
0: oyin po to seri ponu le e che gbe nu eton yoro mi nu sun le gan un gba che
1: agbon gbere gbon
0: ohun wa aja ko to ligidi iwe wa mi afu basi ho le khude bon toma kweto eke jibo sulo kadi bon to akeno chisi dawa kujie ewe ku handa si che o ma wedo toji
1: bo tu ore su tu me
0: agba penu nu de to tindo me ranji oyin we no mo
1: e so ko me de wea.

0: wa ko ye gbe o
1: ekosi ayi fi
0: na ko wa no do ede
1: but ko do no azia pale bi we
0: e na do nde sin e ti ko ti e ti you are going fi no e tonku
1: eh
0: ne eh e ka si do e gbe a ko de do nde si we a eh do condition e zombo na we ma sa pato e we in do e do po do ko gbe but medicine wa pin mo a hun na ndo ji gaime eh mi zedo yin te nu konton point nu konton de nze bodi do ba lekol mi yo nze ali ene bodo eyin we nu e no e ton do fine yo papa ko jo ide do pedi nu fi le bodo gbe ku yo gbe a bo afan gadanu bo mi adon te wado mi adon te wado mo
1: bone
0: nu wu zombo ndo mo nu yo na fi si do nu yen nsi do santa be juro mi bondo na dayun wo fi ti an gbe mi do le nkan dayun wa ko ti gbe wa fi de bu si gbe mo nu yen a mi o ko le don disi wea e wo so mo ndo ji e ko jo ile to dai e o jo ile to bo fi le do pe do ti ton gbon ye pon nu e ton sa fara me bo do gbe do ti ton mo ai si gbe nu to mi to re ma da si wo a eh kun ene yin do po ti yo de no ito ye yo alawe re asile yo e so pe irun podo e deun mi do yun gbe mi a hun eyin nu o gbe we o we nu eyin nu do na gbe we yo fite vile yi bo ma do no itan te a ko ina do ndi ne fite yi bo ma do no itan te a bo ke re da do ache bo na gbe nu to itan re ma da si o hun ene o e khle do papa jo ide do bo fa ye ke o ye na mo nene to yo ye ko so do nene sa da te ne mi o sa da tan to do ni amo fi e no e no no te pon mi kho no te pon mi kho ku ton me we fi ton le so e do
1: ah
0: di so e do no te pon mi kho ku ton me bo mo do ah fi e jedin yo me le ku ku e 70 ans bo ko ga do 75 bo ko te passer bo dito yo ah bon yo a yi bonu mi de na yo mo ko mi ton bo zan a mo do nu po we bonu de mi no se gbon do tan ko me fi we o agba ko yo ko de ho gba we fi to le ton be de na do to mi ton pe
1: mo we
0: kwe tu yo fi tu le si kwe we bo yan lo to mi ton kwe bo kwe to tu e ton e bro
1: to we
0: to we mo yin bon do ti to mi ton le me do ta ko me hun ye de mo do kemi na ya olugu me ka do gbe yo na olugu ton a testament nu e yo vo gbe to to le no do be no la mo do ku ti yo le we ma gbe yo awon la din bo no so e jo me de bu bo na ma go yin fi a no ha gbe re a hun me ro gbe o e si do ko ho a e do gbe o aipin gba o sin we ma e yo vo no wonan be no lodo convention yo e do ni nkan ton me hun e invite debu si do gbe ko ni ton invite debu si sa aipin gba won a
1: gbe de a
0: e ye jena sa
1: e pin
0: ka ti identite ton je na moto aipin gba ton hun ka ene me o aipin gba ko yin ton tubo mi na do ko igbade ji le yi but mi mo nu mo nkan ton bonu e duro mi no e do de tin ka be do le gba ho be do mi kun si zaga don se mo blew banza to yo hun kho
1: dedeji
0: we gba ne we yo mi de no loro tan me ro singbo e ah hun singbo e gba din bo de
2: me ne mi de fi dan me bene ando
3: mi ma sa dwene
0: ah no we no fo en to ji mi
2: agbo me mi de fi ah ba so to
0: yo hun re mi loro o iloko a
1: yoko
0: e singbo ni o
3: pe tresi
1: ni baba che pa pe tresi yoko
0: e lo mi loro singbo ro mi de kan wedo
1: ene
0: e kle ro ko yo e bi ko tan bi otoko me pere di ne mo jakweji e jakweji yo e isao na bi na male yo biko ta to le
1: e ka bla wo me
0: biko ta to me
1: ba ta ro gbebe kan le ku ton
2: no
0: ba me ta ro sakitari
2: ton mi be do
1: ro so bi la
0: se ma e ton ka ene me o e o e no presse wo me
2: ah
0: e o presse about e sa fine di mo en sam o e mo de wu but e kan yi me we yo
1: second
0: to o e da ba se da da to ba pere yo bo sun jabe do ah e a gba si bode fo fi le me 50 million bo bi o sun jara gba si bo si kabi
4: e
0: ba to gbe bon file gona
2: eh
0: mi rado yi pon dole kududuo edo tito
2: eda
0: kuo edo tito bo me ton yi kuo edo pe o edo lodo kuwa
1: e o gbede a
2: no no no gbe bo ton yi kuwa
0: eda
2: Between them flanwen
0: and flan, but dog will go to talk. You have my diary. Dog, I
2: don't
0: know. I don't know. I don't know. I don't know. I
1: don't know. I don't
0: know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't
1: know.
0: Any fee, do talk to him. A gemelli, Bodo Kudunque, eh? Ni a jan John Wabio, Papa Power and Ozzy.
2: Tata. When I say Papa,
0: Papa Power and
2: Ozzy. When I say,
0: Wow, no, you are Jack Wilbio. I'm a good mino do. But better not have you had your quick being in a biding, eh?
2: Abby?
0: Me to another Jesse.
2: Eh, oh.
0: Ah, I am Yadu Guabili, eh? But Guy me Mintiti. Bwana sa kwe yo, mele wukwa kwe yo na si nome a. Do papa o, ni to tona jo kwe yo do a. Mi dak po kome ni. Be yi kwa po kwo. Ena fombo ti kwe yo kon. Ena mi po kome kwa. Kwo nou ni name we. Se en don, ena name we. Eno kle, a, eo, ewa chombe do zewi ma, bono mwana do vile na ili, vile na ili, vile na ili. Fiyote e ronsi, bo yi nou preble wato o. Ah, ah, pon kwede. Ma kani mwa do, nou atu ala jo gudu bo fiyo reyo ena sa. Ba mwa do fiyo lo diyo no soni diyo e sa o. A han kule kule, a so kule kule de jena enu na o. E reyo eno.
2: Eno sa.
0: Eno kwa kwede, bono mwa do, ah, eyo nou le yo. Eni so e lo do te nou fami. Eni so e lo do le nou le.
2: Bona ma file, ton file.
0: Ma ye, a mo, mi de diyo mi do papa o do. Beti kwe kwe. Bo, e, ye, ba, eno ak pon kwa fine tu nou do. E ka fon alo, e o kwe a diwe a.
2: Eno a wa do kodo kwo.
0: Bon akpondo e o yaji ah donc ye donc mena la jana atuna ko enwe no bo sukwa no do wena me
2: e do do meno koke no kwegbe meno koke kwegbe so gbe ya
0: finewe papa do raison de be
2: abi
0: eh me kaso yon
2: eh we
0: e so do gbanu yo
2: wa lo de se bo to se do pa na
0: sino e do pono kwegbe bo no e do krizo lo
2: aha
0: bo mi rekun ale dayun wo
2: eh de mene bo kra la yi me na ta lo eyan run do fide ade ta sa bo so do ati na
0: po na eh nu de nu de do jija wa
2: eh
0: e si papa to ba do npede a
2: papa bo do
0: papa bo to ba do
2: a ma bi ba wa yi
0: e
2: ja wa
0: bra jo kwe ton to ba ran lo le ko ati mi ton file ko
2: ra gba mi kan ta si o gba do eh we ja we my nani go ko
0: so ru yi we
2: nani
0: ah
2: Ni gbenu e na.
1: Yeah.
2: O na. Ye no do ho we me o. Do genu mi ton le de souci. O pronde na mi da yo. E do anasito to po no to po bo pe me fio. E na yo no. E na bo kun we. Nyaka mondo papa come from peut-être dey do e ko yi me ho owe zombo e wa ni o pere gbeton so hunun a e gbeton so hunun a
1: do me file gan a
2: we a file gan gbeton so hunun do file gan a do ete utun do mo kui mi na jo to mi ton do pono do pegbe bo mi ba mi de buda pani a mi ba ni dasia
1: e
2: ni ya okunu mi ni dugu si afowe ize ero mo papa de su chite o e si babonu e de si e na ba me abi e se ma teyin bonu yonu a e na ba me se to sun
0: londiame
2: e wo no te se ko ti ganji yen tu gbe to di mo me se to sun lo apaton
1: bo blo nu bi ni
2: bo no blo nu e na zayi e na yan foton
1: Eno danu.
2: Eno danu. Aro ho chese we a. Beto mon koton desi. Papa ma besoin o viton lesia che. Cho yi beto mon dakpane. Aro ho chese we a. Ewe zombo ondo. Papa kan flansia. E vo dakpane. E beto. Ni nte kokaka.
1: Un modo. E de su yi me yo. E so do akbona sa ho me yo a.
2: Eh.
1: Esodo wa echimo esodo mo bo file we do na sa ho
2: bo file ka bana ni
1: ko ko to
2: mu papa e ko
0: ba ba ba rurupo ba so ko ijo ba ja
1: ti ma do
2: enio o vile de suo vinue vile do bi blow o no so gbia re do na toju to eton dandan ni to eto ma so dupe e clero jimeni ni do ye yi me do papa pa ye dewe na zakwe o ye de na le zan dupe o e ka si leyin do jimeni file de so de ro de nu ye ya
1: nu de ba te de nu ye ya lo me ma ba chi ku yo gbe ya
2: me de na chi ku yo gbe
1: bo na nu apato
2: ni suru pa si ton po yo e na wa
1: chi ku yo gbe
2: bo na nu kan dudu nu papa pere pere lo edo aga po dopo ni ye de na aga ba papa no to o
0: ya
2: no problem de bo ye bi honu papa bo to si ku yo gbe
1: bo edo ye to eton
2: eh eh e o fi me ni o de bro yo a file ton en do ni e papa o ton ye tu lo je me de we ma de bo anasa ku yo di de do ba do
1: to ma o ta
2: da eh da o agbado do ina sa ku yo bo anando kaka je kwele o ina into e o de lele de bo anano me kaka bo ku
1: ko e cho ba ko ya na ye ton
2: ko cho ko cho ko na yin au sa ne me an sa ba yi ko to e bo wa nu e jo we na bo ko yo we ma bro we ma le bi do no te go do gbe kaka je we nu emi na ku o
1: Ewe,
2: Era ro kwele. Yen prefere do. Ni papa do toji hun. Ni ze ni imo note ze fu azo sa. Bona blo wema. Do o na do fu abe kaka je kwenu na kwe. Bona ikwato. Bo e blo wema ganji o. E na ba me da pa. E de su lowo na wa ba me da pa bo me ni o ni e ma te yin yon nu ani sunu be na no e na no
1: e na wa nu bi ni
2: ina blo nu bi ni bra no be na no su a ho e do o kare ko me ba e gbe pe e po bo ma o ne o e na du bo ai me na fani ni yin do e ku o we ma na ton no te na ze we ma ton bo do file gude so yi mi ton papa wa mi ton o sa po e
1: ton
2: dey conseil dey endo bona ne oni ni ma ni yiwe ma do restaurateur go ni e ma jodo vile ni dugu ton debu debu aneme ni yiwe ma ton do restaurateur go po santon bo ka blo do we ma me do jimede emi na no fo gbe kaka je fo nu emi na kudo emi kugudo e o fo na yin me ho ton e no blo mo tegbe e no blo mo o vile o
1: Lo do ti je egbele
2: yan. E ka yan wa. Lo yin to yin to na do na example. No che oku bro 25 ans to che ku. De mi me bi su. Me ne le no hoye gbe. Vi pa o French le po asi ton le po bo. Pas semaine non, papa gbere mi ku so an da si de vo. E ta de nu ku mi to si vie mi to le wu. E ku fa che mo mo vie ni le ji o. Pas semaine non mais semaine toi dit on y en a beauté kaka filo na danu pour azewa nu papa le semaine ni o me
1: eh bien non dede
2: mi non ça dit pas semaine semaine toi wa andanu amado
1: semaine na fo
2: ni o men o ku gbe sin semaine we wa e danu mi di directement e non papa toni me soa e non papa toni zanza e de sudo resho to clem ron bloti to ronu bo mo e vivre kakabo gbe na ko de ho e de kakabo ku
1: nu mi me file le mi togbon e
2: ni e de suka do pension to pere.